0: salam o juma kreti sha fo bara
1: awuja da be tara
0: sha pe o soro pa bono ni
1: a na so nye me je
0: yesuro nye me
1: je
0: jele o duma yira ar na buto million na buto ene kaman to man ton soro kuninge nan ko deni duma ni ndo shi ni ya mesuro nye me
1: ngam sa wanyo
0: ne kan su do wanyi le o
1: Ogumago kade wo da ke fra ekrek papati suti ole o bara bara dies bo kon kon kero ti so ole o bara dies bo ti so ole o bara dies bo ti so ole o
0: Ikarbu karoti so moya kon kon karoti so skule o
1: ambangu ndalu mabumba mreni ni matere yo betere ya na
0: ku we be nyime du so efete bu mo ba ko chema sku to nyime ide wo fokpa o ya ka shune yo mo ami ami ami nga shanya manga shanya ma merci beaucoup et bye bye

0: nzarabara nzarabieso yandi ahoroma nefa buka yemba mukara koso ansansi yinanti kayo beba mpaka ye bapaba nzarapebe ibuka yemba mpako pambeso irila sheguma yo latrik leo ama umemba mbebula soburu karashi ni soburu ni nzande karashi kobu kayo beba mpaka mbe yepre universite nabuti etudiamni yepa ahila barumpa mamna ansansi nanti ka bateke kayo beba mpaka pe it is centre de formation yepre tete e wanzara pe o akwa dede nzara kuno pe ya yo nyine karana nyine mai suteke ya no neba neba kere duma adena ye kuru sonson nyine juma ni mo sonson zo juma nyine awuru nuda latrik juma so momo ko so ba mbaka mde latrik wula wa ekunu shiri ya nyonyondu wa kere papati bo sonson do ye machine mbe ijo so ni nikipa mea oyande sonson e wula do ni shimbe ye pa wie ne e kuru dina iyo juma pa mea ni ye pre yiri énergie solaire photovoltaïque aya urumbe pre CTE we wa ko sonson do ifite ni fam pa ale kirapa dama bu kribu kebe bu kaba yo juma nwo ite aka bu kuru kebe akere yo ni anti kashi juma yo wanu na ma ti o iti tanyo wi woda yene tanyo ne ya fo shema kikiri su de tane yire laka kebe awurung bungbung bungbrim na bu kula la trek no ne igina bara yire ti afo kuna yande karachi mbe pre sefa tanyo su de ne a sonson awuru de la trek ulam ton bungbrim dem ni juma yo bring bungbrim la trek ulanu na bu ka machine mbe yanga ikini ni ke ula yesom no ne aka ke sonson e ula fako ye shibe ikakina ti wie de atinsu bu pa wie na bu pa ki kere papati no ne e kere ka ke bu ka su be ke be bu wi isku juma to yiri ite afonza be awi na akuru fitido bu bo karakere bu nyine awuru no do ko ka yo bre no do na sara sara bu ne kunu ile nyo ahia afo akwi nyo afo abra nyo ni injenu ya to ko tana ngunda nzo ati la bar ne osunu ko woro moni titi ka fo babe u ko ndi wo nyine juma no do ame yo ki ne nwati ne kuru ko nya nyina horoma ni ma me shin ya ki ya o ye kuru ka ti la bar mbu ka su ikunu gwere bu ka su anya ndi kuru ka ka ro duma ne ka nyine lamba mni ikere kwa pati iwo wa no nu na akuru nya anokpa wula na ti la bar cha chi ko akoro duma nyine ka yo bre nu na kuru ba ko kara nyine awuru no do abrangona ni ku abrashani ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku ahia awuru mbe yesu ke bere na kuru ka ko koro duma yele e kara shi bita fo be wo awuru pa nu do ama wa go da wa mbi de kebe buto ayiri mba na fre pharmacy sawari ni inyuru bere pe nga nzanga bibliothèque da wan le ye kara shi bita fo tan shi do munda ni kuru da ni de kebe wo yu da kaka ade adamande ama ngume ya awuru nu do be fre CTE do yiri osun suni kuru ba yo ale kira pa be ye kere kun kun kuru di na panu iti so ye tien no ne ye kiri ye mba mi juma adena mana
1: La voix de l'audit 104.5

Ata moye ba moye bison nimba mo shimba mo yela krefi mo chemiti abranane kon ye radio so iti kanshi ne fa kanshi dampie kere papati be butan sa be bude a chenso be butan o tisu de da chenso we jama kre kon kone nyume buka sawar so yenga amma iti kempurio dama antifo ye mo fo ye pien ye mie pien ye mie feme bo fe ikadashi de sano yirina sanja zakari nyene no ne ka yatukumba bo fom dango akanshi ni kene ko bo kan shi ni kene irina made kene na bofa buka yanga yetana fonso yanga yetana fo be fere tarkam bam be dongo shi musa iti gwedi fo ni wa bier boso ame itana sabie bokono ini tana fo ndaka isa neka bere batebono ayo ahi no anye na fama

nzara bara nzara biesso yandi ahorma nefa buka yemba mukarakoso ansansi nanti kayo baba mpaka ye bapaba nzara febe ibuka yemba mfako pambeso irila shigma yo latrik leo ama umemba mbebula soburu karashi ni soburu ni nzande karashi kobo kayo baba mpaka mbe yepre universite nabuti etudiamne yepa ahila baru mpama mnansansi nanti ka bateke kayo baba mpaka fe iti centre de formation yepre tete e iwo nzara fe o akwa adede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine mai suteke ya no neba neba kere duma adena ye kuru sonson nyine jumani mosonson zo juma nyine awuru nuda latrik juma somo mo o soba mbaka mde latrik ula wa ikunu shiri ya nyonyondu wa kere kpapati bosonson edo ye ma shini mbe I joso ni nikifa mea woyande sonson I ula do nishimbe ye fa wye ne e kuru dina iyo juma fa mea ni ye pre yiri energi solaire photovoltaïque aya urumbe pre CTE uwe uwa kwa sonson do yefite ni fahamu kwa ale kirakwa dama bukiribu kebe bukaba yu juma ungo ite haka bukuru kebe akare yo ne yanti kiashi juma yu wanu na ima atio iti tanyo yu woda yene tanyo ne ya foshema kikiri su detane yiri laka kebe awuru mbumburim na bukuru ula latrik noni igina bero yiri te afoku na yande kalashi mbe pre sefa tanyo su deni ato son awuru de latrik ulam tong bumburim dem ni juma yu bumburim latrik ulanu na buka machine mbe yenga ikini niki ula yeso mnu ni akaka kisansan I ula fako ye shibi ikakinati wye de atinsu bupa wye na bupa kini kere kwa pati nune ikere kake buka sube kebe buwi isku juma to yiri iti afo nzan be aywe na akuro fitido bubu karakere bu njini awuru nudo koka yobri nudo nasara sarabur ni kuno ilu nyo ahi afo akpi nyo afo abra nyo ni injenu ya toko tanangunda nzo ati labar ni osu unuko waramoni titi kafo babe uko ndiwo njini juma nudo ame yoki ne ngwati ne kurukonya njina akoromani mame shin yaki ya o ye kuruka iti labar mbukasu ikunu gyore bukasu ayandi kuruka akaro duma neka njini lambamni ikere kwa pati iwo wanonu na akurunya anokba ula na ati labari chashiko akoro duma njini kayo brinu na akurubako kara njini awuru nudo abrangwana ni kun abrashaniku abrangwana ni nu ko abrangwana ni moche abrasani na abrasaniku ahia urumbe yesu kebere na kuruka kokoro duma yele karashi bitafo biwo awuru panudo ama wago dawambi dekebe buto ayiri mbane free pharmacy sawarini inyuru bere kwinga nzanga biblioteke dawanle ye karashi bitafo tanshido munda ni kurudea ni dekebe woyudakaka ade adamande ama angume ya uru nudo be free CTE doiri ususuni kurubayo alekira kwabe ye kere kunkun kurudi na panu itiso ye tieno ne ye kiri emba amijuma adena mmana bukurudi inafa

tibanitinambɛ tigbamumɔ ni bɛ lu ti prefecture mbɛ ni o ti ya prefecture ni o ti sud ya prefecture ni kita jo projet o bɛ ya sɛnbɔ projet wa ŋɔ bi yi wa kete agir kita nyɛ o ni bɔnsaliya tɛtɛm ti prefecture ni ŋɔ kɛkɛrɛ o dunna njue numu ŋɔ kɔnkɔn labaare le nambo ong 2ADL watɛɛ ti savan ni ye o wɔ na ki ye bele kɛrɛ ti duruba ŋɔ bentɛgɛ tu kita jo tintie mbol kɛmɛ nansana ni le te ita be piv ni bunda kem fam ni be ja fam ngo kale gbere gbere keta jo odu ya pun ya samu ngo e kon kwa la tele no bo bi bu wo na ki su wa ka ban ki ale fre ki le te te te prefetir wan la le dar ki ale ligete durna tenasa sen sama ngo prefetir do le ti sen sama ngo na sa no ku durno ku balete na sa tepe ya ton sombo ne sa no ne kwa molete o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bole ne mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya do te duna bola ni le bre wo na e ko du ga ngo be men ko ta jo le tal ne na kem fam no pi no ja ya sa mo no ko tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol tu ke ro dun pere ngo kon kwa la tele ne mo na bi be wo ne ke me o du kon kwa tele na po ne du kon kwa nga tele na ne pi o du ke ta nye mo po mu ya sa mo no bo ne kire te ta ngo ke kire o dun pere ngo kon kwa la te ke ta nye din no welgo ye te ka ya po na ke di o no bon sa le cha la ngo li le nta ngo ke che le tu lo fre ki sa no le cha la lo sa ki si e ki pop no wa na lo sa na diaconia pe e fa de niger ni gore institute bene ye i cha ngo be ta ngo be fre ki sa tu lo ama le cha la mo ngo le mo ta le no ke tu le ngo ki nye le ya sa mo no le si le cha la bi le te afd no bene tu mo no le ngo ke che le tu lo kam fre ki ju no mo ti di ne fa la ne le tu

na be so gwan kwu ka da jama ka be blashi o ke la fli nan ma ka gi na ura di wan san ni ba faram zungulu ba bo kem kem bo ke bo ka ka hwa shan su na bi asu nya ka nya ka nya ka nya ka nya ka na ka yin tu wa sa lu nyuma o we ni o nya ma san la fie ni fa so ka ya o ni la fie na ma mi ta la fie ma mi ko ni mu ne fa no che bi be ba mi su.

Je to agea. Jeni ito agea ni nyanto fangaso. Tenga nyine zwembi toni. Yemi nkono. Nyine zweni imatishi kumamno. Ni yenga yako doro kumbo. Ni gotambe bakpie imi nkono imatishi no agea. To nyine nkere nekichi brishio. Yemi nkono fama jama krekwati. Yebe kop kaso iti birishi bambaka fakoma iyemba. Damaka nyine no. Nyine zwembe tori ya numa. Zwembe tori ya numa ni. Yenga weye denzara kunufen. Noyoka nzweni woyobarana miyankono. Woyobarana damaka. Zweni sanga besuto ni kayafomba mtuko karayubari. Je ne sanga besu toni yenga batmam nyam fetema na so kara krefinu je ngane kabu kanda batmam dongu fashire kayo beri don zo mbakpe bu cheke bu yake batmam kabu baura to ne kanyi neno yenga batmam be fete kayo beri suba yenga yeden sara kuno lamba komede bweni yaka batumani yenga ojude kebe butara kodoroko na ikwede ka na ibaba atonje no ne kabatma kan jure yangi la fonje iko kara sonza yakini landio ne yi gbagbani na batma na nya atonje no to ne ka ni batma ne anumani kana bayan wena buyi bayi menin ko buyi ne funyo to jande nyene ngoso yakuruma keti nyene ngoso yakuruma ke nwebeku to nyene dati yeshi yagorobie no komni mani ya community ame kikiriso yenga isuyo dankana ne fama nyene batumani yufo nyom krepati yo dankana ne fama nyine batuman boy ne dunya pakini o kanje no ne fame yenga ikara krefom ne nya yo dan kana fama ila moko ka fom bam boy koy ka yenga ni bere senga kara yo so shi bo kere kwati dan kana ne nya tengie kun kun kere kwati so ye kara krefom ya karakere fam mo fam yenga batafo bashi bani baufo yenga jande so shire kun kun karene yo she ne kurfa yenyum bane fashi batmamo ne sangambwe wonone nan zwe nchito fanga sone ne sangambo ya wonone adena ya kurusa sa yemba yesa sa yemba tamaka yenye yenka nzwe ato akpe yemba tmam tuko kayo bri woyoda kake yushe woyoda kaka yenga yere niti yesa so kayo bri no adena ya kuru katara yemba msane fafaba uro damaka batmam ni budongo nyunu nyantima ma yetana neba son inshenso ma yetana neba yoketo me batana weba son son boyo adigangam son to nyine dati busu shire kun kun kada na ye kare ko fanyi juran fawletino ni sangambe na yefa yesun suni ya kira ne fashe batman bi aribo yanga nzoe sanga bashi ya kanyi ni sangambe ya kari nyina zaman fe ya bori nyina zaman fe ka sangambe wononi nzoe nyansu to ari yefa kumambe iwe soshin yefa kumambe bo ya nungbrinu nzoe nyanto daka kesa sambatman
nisanga mbe uno ni eko kumano ye konzi bulaso ye konio ye ngoyo dakaka ye faya kirafa shemba tmambi be yiso kokumano benanki la bakan ibi watiato no ofeme ya kirafa shemba mbi ofuma bana ulama sono sano watiato ni sukole batma koye baso sude binakon kafa kuma be ula jinanwa to sono kwangu me yenga wile to jandi anuma yini kiwa mbi ituye menkono fani yebu nge tingi suwa ne ye mamu ya bakere la bari jandi adena ekuru sase mbam na bukuru yukanda ni bungoni bukuru chishi ni bungoni jandi ya sushiri mweba mefe kajwira biribia neka kana nyini mbabani yekene bifen tuifo bifen kanzu yan suto nzuya nyanju sanga bi suto agea yenga benzwe kuroto ni yifa kuma nzwe kuroto ni yi kuduruku nzwe kuroto ni yi gwata wada kaka ya fe sonsone ya chira na fashe mbatman bi bi koyoka mbatman buna bukwa uru kpye nzwe chin bi koyoka buna bukwa uru bukpye gota na bukwa buyasu kabri na bukwa uru nyi mbatman wada kaka ya sabusu kabri ndone kuruko tarabu sane fafaba uru to chande ye bonge mala baria adene kunkun nkere kuro tibe mo yaba ye suda mashe na yeyo amanshe yanga labari bo ibukaso ichi ningemini wala bari yanga tana famu ni damani bo ichi ajanna watafani wanzara fe fambore su mala bari kai karte bo ikirika ichi togoba ni ye karte bo ikirika ichi watafo yanga woto yanga fenzara kunu fashin sabebo fako are gando je machane kanitoni yeshwanya sunzara fe ko gina re sabebo bo meshin bamba kambe wa tungre no subereni na wo fere nyeme de koro yo nyeme fere bri e karte mnato wo shima ya sunzara ni baju sabebo nyoto aware fe sabebo fere nyeme wi ni fa sabebo ni ko gando nyoto o kurashima yeshuwa nge malabari ya bondo di bukesu adine ikuroto sono paswino zikoka yenga sono biafe na nkuru bondo ya nkuru firi ya tanafone ya itangarufu nye mansu ni tini dudu ni kuru denye karta mne yenga ablango na nikon abra mochwe ni mochwe abraso ni jen ablango na nikon abra mochwe ni mochwe abraso ni jen wala ankuru fere radio denso abrangona ablana ningona ablashin moyaba yesuda machina yeyo amanshe labari bo ibukaso yenga itiadwa yo wala bariyo yeshiye gorobiye tanafo na kumwe nohu yerebo ti sadore tieba feme adore tieba fobie yeshi na kumwe na bari bewo na ipeko yeshwa sheka bewo nzara kotobu yatanafo na kumwe alasani bewo sadore tieba alasani adam bewo sadore tieba bere sujina fana bobo konvisiona faradio kominote la wadolo tini kikire suna fakanshi mwa bakarab de ashi na buyo anshi adama kanga shanyama ya kere sangano biya buka bobe tara sangambo cheni yeni yena bara yeni ken ye tanafo e bo shekum boke bo sono kereshi umukurushim nini dunia kwa kini cheni ambele kuruba buka ye kuniri yeni ndabira ineshi bunga ye dama shina ya manshe na mnyantingi yesu kabo njimejisu bo imeji subuyo yeni ni aduwa yenga amma wo hweni na sarasara ngwana sumbe anu barani chambra nyoni na chensa dori tieba do krefi ngwana yibunga yema labari ya adena nkunkun nkere kurutia bunga yafanyi ni labari ni na yafato sadori tieba barani bieso kere kwati bunga yema labari sadori nagwako barani bieso kumungu kafom nganchari padori sangbana padori mam shibara ni biaso bunga ema labari dona ankuruti
ba dori cira yifam jalundi payuko kumango pre dadere wangbande joni nagango bari barani bieso ni anjama kerebunga yaman labari dona ankuruchi na suku barani bieso nali tereba karabongo barani bieso yatana fambe buo gologoshi yatana fambe buo pamba bebo cherekweni bebo chenchango bebo ando kangono barani bieso gawaka toko fakoni nandiki nalogwande naipieko nakoroko namiani chenweko baule okware bweso shibwenga bwonsuko nzarado nye fomboro asadoro leano zamni buwebo chanfiri bulori nyangwande yanga barani bieso ni jama kresu mala barido na ankuruchi ka yetanafo sadoro tieba fom bunge mala barika yeni yena bara boshe gumbuke biyashi umokulusim nene dunia kwa kiri mana dawani na sara sara angwa na sune libele shenchene bunga ya kakitinga nsuka bunyme jiswa mau hweni yesanga ngwa famno terifio famno yanga bukmani nye mashiri ya duwa na fatu iye nene saduri chiba doa kirifi ngwa na sanga ye bunga ye malabari ya nekunkun nkere kuruchi tuyanga chandi yerebo ikoyoka ahime kirebe wono ye yeni yeni ni yetila moshi yetila moya ye kurati meduma ye kurati ma ye meduma itimade kiwe fafangashi nanka baboma beduma baboma duma she dikebo bula moshi bula moya kere kwati wo ahime kerebo mie kerebo botana famoso nyine mie mie babobo mie mduma baboma sono duma to jande mie kerebo amoso ye bakurati ngamaso aboma nduma yanti la moya ni yeni ni yanga ma ora kaka ya kretieno wa shatri fefo ya kereba tingesa ima fumedu adena ya duwani terifia foftenu na yeni ni ikonya jana tfrida usa awuruni mwe babaran bieso radio kamino tela wadilo titifom yeo kerefienzo mitia abruno na mwakwe ya radio kamino tela wadilo chisu tika labare bumi kuna yesu chame kongwenu ka yefakwa kinu famale antana fo anwa anyema bie ka ibe kosisi fu Benjamin mene kwa kila bari funu fa mama anofono ni ambere juma na so krefinyo sanga kereba tu nyini sangambo ya unu bereni ya ke chipen nware sanga beba kongo radio nyi sanga ya ngajina njie krefu buru ninyo ya da amashi na ya yu amashi beba unu ya chileke bwa ipia nyiba na fala bari nyinga famam amotienga yeda mashi na yeyo amashe.